0: Do bas lantang tu. Resastering rat montogen. Do mailah bo.
1: Resastering rat.
0: Musuh nira montogen man.
1: Musuh nira peranat.
0: Ah, montu-montu bo. Do bas lewat-lewat.
1: Ini
0: satu. Ya,
1: iya. Ya, iya. Pandito.